0: I'm Beck Matthews and you're listening to 102.1 FM 8CCC.
1: Sana cheki bro. Cheki vile mimi na madu. Mimi hakuna dem anaweza nilemea kuingiza box.
2: Mambo yako si mbaya.
1: Pesa iko.
2: Kuna kadem kingine hapa yes to. Kanajifanya ngaskari.
1: Ako wapi?
2: Wallahi, kachati chati hivi.
1: Mlete.
2: Mlete. Cheki. Ndio yako.
1: Ndio huyu?
2: Huyu.
1: Twende nikushow.